chinga pahpis ukupay tukunjami. Kaita astawang achigya chinga pahka, kaita yuyarishun. Shuk pastel mishkitanda ta roranga pahka, tauka ingredientes nishkakunami ministirinkuna. Chaykunamanta wakinkunaka, sumak mishkikunami. Kutin chaykunamanta wakinkunaka, manayaji munashkakunami. Nishun, azukarwan lechewan chagrukpika mishkimi. Sinapish, kusana kutawan, yanuna kutajawan chagrukpika, pimana munashka mitukun. Kutin, tukui imaja ministeriska ingredientes nishkakunata shukja pitanda chispa osnumpi kusangapa chagrukpika. Tukuripika ni maihan shukja ingrediente mana pakta y tukuskatami paktanga. Chay pastel mishkitanda pakka, tukui imaja ministeriska ingredientes nishkakunatami charinapis suranapis. Shukja pichapuspa, tandata rurak nyaupaman yueriska sinatak, sumak ajitak mishkitanda ta ruranga pakka. Chasnami Dios wampis. Yuska nyukanchi kausepika okupanmi, chinazatak tukilaya ingredientes nishkakunatami chagrun. Chay kunamanta wakinkunaka jakikuna, pruebaskuna ñampimi rikurinkuna. Kay kunami achka nanayta apamukkuna kankuna. Kutin shuktakunami kay tukunkuna, mishkikuna kakkuna. Kay kunaka hatun kushikuitami apami tukunkuna. Sinapish tukuripika, Diosqa tukuypak tukuripi, imata charinatami maskakun. Diosqa sustarikunmi, kampak kawsay tukuripika, pitak kagringi. Millay yuyikuna shamukpipish, chayta harkarikka kushikunmi. Chay millay yuyikuna tamishashpaka, wiñay kawsayta charishkata rikuchik kurunatami chaskinga. Chayta katayta Diosqa, paita juyakkunamanmi kushanishka. Santiago 1:12. Kikinka llakikunata kunan punlla chimbapurakushkamanta, Diosuan ima llakirita kampak shungupi apakunichu, Diospak ñawpakman apashkanichu. Allimi kikinkunapak tapuykunatapish, imapi mana krishkakunatapish, Diospak ñawpakpi rikuchina. Diosqa, kikin imallata yachay tukushkamantapish yallimi joyan. Kashkataj tapuyka kaymi, kampak juyaypi sinchi-sinchita Diosta katirangapak akllashaninkichu, shinallataj kikinta sinchiyachichun kampak pruebakunata ocupachun saquishaninkichu. Mana kashpaka paymanta karuyanatachu akllarinki. Chashnallataj chay hayak yuyay kampak shungupi wiñachun saquirinki. Wakinpi imamanta mana kashpaka mayjanwan kampak shungupi hayak yuyayta apashkankichu. Chay hayak yuyayta apakushkataka ñachurrichun saquirkanki. Kutin chashna kakpika tukuripika imashina yuyikunatik shamurka. Diosta ñukanchik juyakpitajka mana tukuy ñukanchik ima munashkata kushkallamanta ashtawanpish tukuy shunwan kuyashkamanta kampak imashina punllakuna kakpipish Diosqa kawsaypak coronatami kanmanka kushanin. Kallarishpa alli yuyari apóstol Santiago imata rimakushkata kawsaypak coronataka mayjanlla Diosta juyakkuna shinallataj payllata sinchi-sinchita katijkunami paktankakuna. Mandak Diospi kampak tukuy shunkuta churangui. Ama kan alli yuyayuk kashkallapi shunkuta churanguichu. Imata rurankapakpish Diosta yuyaypi charinki. Paymi kantaka alliñanta pushanka. Proverbios 3:5-6. Yachanami kanki, Diosqa juyanmi. Shinallatik payka kikinpajka ima ashtawan alli kashkatami alli yachan. Shuk punlla chayankami maypimi tukuy imakunapish tukuyta allichirinka. Shinapish chaykamaka payta ashtawan riksishpa kati, shinallataj kampak kawsayta paypak may sumak obraman tigrachichun munashpaka tukuy imalla ministerishka ingredientes nishkakunata kampak kawsaypi Dios ocupachun saquilla.